mi akseba mi anti le mi bon mu mi omo lorun ko le du mi seke seke bula anti get in my mula dola pelu nera iku to pa ya ti sha o le pa won niga kilo folo jo ayo lo folo jo.